8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Actually, malapit nang mag 8:06. Hintayin lang natin. 8:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Ang kulit eh, no? Anyway, napakasayang bungad mga kapatid, ano? September 1st is our day today, mga kapatid. Unang araw ng Setyembre, bare months na nga po. Para sa mga nagtutulog-tulugan dyan, baka magising ka, Pasko na. Bilis! Ilang kembot lang, di ba? Ganong kabilis ang panahon, mga kapatid. Parang kailan lang ikaw yung kasama niya, ngayon iba na. Anyway, nakakasama niyo na po sa ere. My name is DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon na naman po tayo magkakasama-sama. Para po sa mga nakatutok na sa ating programa sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning. Ano man ang ginagawa ninyo sa mga sandaling ito, gumagayak man, or ano man ang ginagawa ninyo, nag-aalmusal man, nagda-drive, nakatambay, maraming salamat po for keeping us in the background. At the same time, thank you sa pakikinig. Hanggang 12 noon tayo magkakasama-sama, tatawid tayo hanggang inyong pananghalian. Di ba? Napakatagal. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan, na nang iiwan na lang sa mga iniwan nga ni... Okay lang yan. September, no? Kasama mo na si Mariah Carey at saka si Jose Marichan. Para i-remind sa'yo na malamig na naman ang iyong Pasko. Pa-shoutout naman dyan, DJ Max from Sizey. Pa-play po Waiting Outside the Line from Pau. Waiting Outside the Line. Kaaga-aga naman, ano? Anyway... Para po sa mga nais na magpadala ng kanikanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page, that is of course, DJ Max. Do like, follow, and share our official Facebook page as well. Follow nyo po yung Taps Campuses kung saan po kayo affiliated sa ngayon. Kung nasan po yung mga anak ninyo. Para updated po kayo sa mga happenings, ano? Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Dearling, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Solano Nueva Vizcaya. And mind you, ladies and gents, ano? Tumatanggap na po ng early reservation ang Taps Dearling campus natin para sa science curricula. Sir, pa-shout, pa-shutdown naman dyan. Computer ka nga, ani? Gana? Pa-shutdown naman dyan. Asan yung button? Salamat, August. Nakapagpatayo ako ng business dahil sa pag-affiliate. Congratulations, G-Boy. Ako din yan eh. Gusto kong simula ng Setyembre ko nang nag-affiliate na. Congratulations, G-Boy! Yeah, boy! Napaka-productive naman ng August mo. Charet, sabi dito ni Ian. Anyway, sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, parang hindi ka nababother sa trabaho. Wala kang pasok, kapatid. Parang nakalimutan mo may pasok na ngayon. Diba? At napakagandang pagsalubong ng Setyembre nga po kasi may malaking rollback sa presyo ng petrolyo. If I'm not mistaken, sa diesel at gasolina ay parehas na 3 pesos ang ibababa. Sana tuloy-tuloy ang pagbaba. Mag-break naman kayo ng pagtaas, di ba? Sumasakit na ang aking bulsa at tagiliran. Ay, UTI nga pala yun. Iba pala yun. Iba. Sorry, sorry. Ating question of the day para po sa mga nakatune na sa ating programa sa mga sandaling ito. Describe your August or how's your August, mga kapatid? Naging mabuti ba sa inyo? Naging masahol ba ang buwang ito? Or feel free to send your experience sa ating text line. Itong month of August na. Good morning, DJ Max. Bakit wala on air si DJ No Name? Siya po ay busy. Marami pong errands si DJ No Name. Inutusan po kasi siya ni Doc Mike. So marami-rami ang errands ang pinagawa ni Doc Mike kay DJ No Name sa mga sandaling ito. Nakasama niyo rin po ako kahapon, ano, 'di ba? Ang inyong lingkod ay walang pahinga. Kailangan natin 'yan dahil tayo alipin ng salapi.
Kaya sa mga katulad ko dyang alipin na salapi at hindi pa ganap na mayaman, bangon-bangon na po, ano? Wala pa tayong panahon para magpahinga. Hindi pa uso sa atin ng pahinga hanggat wala pa tayong mga milyones sa bangko natin. So kung nasa edad 50 ka na at wala ka pang milyones, naku, kailangan mo ng quadruplet na kayod dyan ka. Good night, sabi ni Darwin. Ngayon ka pala matutulog, kapatid. Sabi dito ni ZN Venezuela, grabe ka August, na ang daming naapektuhan, sana matapos ng ulan. Oo nga, ano, grabe ang August. Kaluwat ka niya ng mga pangyayari na pagbaha, yung pagpasok ng mga bagyo, di ba? Unang araw nga ng klase sa TAPS, binagyo, di ba? Nasuspend dahil dyan sa walang sawang pag-uulan. Supposed to be August, ano yan, maaraw yan, dati. Ngayon hindi na. Share your experience, mga kapatid. How's your August? Yan ating question of the day since nandito tayo sa unang araw ng Setyembre. Salubungin natin ang buwan na ito ng puno ng pagmamahalan. Grabe naman. Puno, ano to? Valentine's? February na pala. De at positibong pananaw sa buhay, di ba? Setyembre, Bermans nga po, kapatid. Kung hindi nyo naitatanong, alam ko namang alam na ng karamihan ito. Ang Setyembre nga po, pagsisimula ng paghahanda ng mga Pilipino para sa selebrasyon ng Pasko. Di ba? Tayo nga may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko Ngayong ibang malls naka-design na diyan, naka-decorate na ng pang-Christmas, whereas yung iba rin diyan nagre-ready na ng Christmas tree, Christmas lights, ganyan. Tapos pagdating mo ng November, Halloween na. Naputol yung saya after mo ng kasiyahan, bigla may katatakutan. Happy New Year, sabi dito ni paring Darwin. Aga naman. Sa bagay, ilang tumbling lang din yung New Year. Ating text line, mga kapatid, para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Grabe ang August, ang daming landslide at ang daming gumuho na gusali, DJ. Oo nga Hindi lang sa bansa natin, pati din sa ibang bansa, grabe din yung buwang ito. Tignan nyo ngayon, grabe yung traffic sa North Luzon Expressway or yung NLEX. Yung isang na kaibigan kong abogado, nasa San Miguel, Bulacan siya kagabi, tapos tumawag siya sa akin, 5 hours na akong stuck dito. Anong gusto mong gawin ko? Paliparin ko yan. Hello po sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito dyan po sa may malapit sa City Hall ng Santiago City. Likewise sa mga... May bagong pag-asa. Sa mga, ang tawag dito, sa mga nakikinig po sa atin dyan po sa mga tahanan nila dyan sa Cordon, Isabela. Sire, who's this? Hi Sir Fidel, student mo me nung three years ago. Nung N-U-N-G, dapat N-O-N-G yan, kapatid. Di ka natuto kay Ma'am Rosalie Cristobal, ha? Grade 11 that time. Oh, hi! Oo nga, going back, no, yung traffic na yun. Imagine mo, meron din yung traffic sa Pampanga, yung dun sa may ano. Anong pangalan ng daan na yun? Kasi yung tito ko naman nasa Bulacan, sabi niya taas daw ng tubig doon. Kaya sana, kung maidala ko daw yung sasakyan niya na isa para hindi siya mahirap. Ay, nako! Anyway, kayo naman, na mga listeners natin dyan, mga Tapsians, classmates natin, how's your August, di ba? Share your experience naman, share your insights. Kung yung iba naging productive, naging masaya, how about you? Kamusta yung iyo? Good morning, DJ from Nix. Hi, Renix. Good morning, good morning, good morning, good morning. DJ Max, parang ang saya mo ngayon. Hindi naman. Kasi September is my birth month. Parang antagal lang kasi ng Agosto matapos. Ano? Ewan ko ba, dahil siguro sa 31 yung araw ng August or dahil ang daming mga slow movements. Dahil dun sa pag-uulan, di ba? Yun siguro. Ewan ko ba? Hatter sa ating principal, Ma'am Jessa, na bising-bising nag-aalaga ng bata ngayon.
Tapos kawawa ang mga tao dahil nakastuck na sila sa bahay sa sobrang baha yung trabaho nila naka-standby na. Totoo! Iba yung ibang mga kabahayan na nalubog talaga sa baha at hindi pa rin na humuhupa sa mga sandaling ito. Sa buong Agosto ko, kuis, puro katamaran na baka sakali ngayong September di na ako masyado tamarin. Sabi naman dito ni Rainier Mark Ronquillo. Ni Dag. Ganon, kapatid! Sabi ko sa'yo, dapat maging isang mabuting ehemplo ka ng Pilipinong masisipag, diba? Shout out Barbacena Law Office from... Uy, Barbacena Law Office? Ninang ko po yan. Ninang ko po yan, si Attorney Eden Valeroso. Valeroso Barbacena. Hello po! Ewan ko nakikinig sa akin or nanonood sa akin ng ninang ko ngayon. Sino po tong nanonood na ito? At... Si Asi ba to? Hindi naman to si EJ kasi nasa ano eh, nasa FEU yun eh. Hello po sa mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito, sa mga viewers natin sa ating TikTok live. Buong August ko daming strangle. Lalo na sa pera. Strangle, sinakal ka ng pera kapatid. Ah, struggle. Sorry, struggle pala yun. Okay, got it. Oo, oh, diba? Ang daming struggle talaga sa pera. Ewan ko ba, sana all, marami tayong pagkain. Sorry, sabi ni Hanyer, no problem. At least, na-correct. Pasensya na may pagka-OC kasi ako sa ano, sa mga ganyan. Anyway, sabi naman dito ni Texter 5673, sobrang tumal sa negosyo, DJ, tapos tambak pa yung labada ko kasi ulan ng ulan, wala naman kaming washing machine. Hay, nako! Kasi nga 'di ba August is ano ghost month 'di ba? Yan talaga yung mga panahon walang pera yung mga tao na may labas ganyan. Ay bawi natin na itong September kaya dapat maging positive ang pananaw mo ngayong buwan na to para hanggang end of the month or end of the year dapat 'di ba? Maging positive ang buhay mo at maka-attract ka ng swerte. Siyempre dapat samahan mo din ng sipag, tiyaga at panalangin sa may kapal para paldo-paldo ganun. Walang washing machine daw. May mga tao pa palang walang washing machine. Parang alam ko, lahat na ng tao naka-washing machine sa era na to. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan, pati na rin po ang kulitan. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sandara Park with a song called In or Out. Kung sa tingin mo in ka pa ngayon sa September or out ka na nung August pa. Back to back with the Sex Bombs Spaghetti song para naman po dyan sa mga nanay natin, mga tito tita na gustong gumiling-giling sa mga sandaling ito, di ba? Para pagpawisan at mag-lose yung mga stock joints ninyo. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Ang inyong lingkod po ay magbabalik. Enjoy the songs!

0: That was Blackjack with Modelong Charing right here at 107.1 at 107.9 Taps Radio. Real Radio! And of course, kasama niyo pa rin po. Kapiling niyo pa rin po on air DJ Max right here at 107.1 and 107.9. Para sa programa, The Breakfast Show. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa kanikin ng mga tahanan, sa mga sandaling ito, na-end nga ni ang aking live kanina. Gawa na meron po tayong mga journo dito, mga student journalist. Mga magagaling, masisipag, at well-articulated na mga bata. Anyway, kasama niyo na po DJ Max. How's your August, mga kapatid? Naging mailap ba sa inyo ang pag-ibig? Naging masipag bang ano ninyo ang outlook ninyo sa buhay, ganyan? Masipag. Diba? Baka naman yung iba diyan na dinaluyan ng swerte, ganyan, dinaluyan ng magandang kapalaran ngayong August. Nakapag-share sa kapwa, 'di ba? Mga ganyan ba? Sabi dito ni Iris, 95% ulan, 5% araw. Gawa yan ng climate change. Kasi nung ako'y bata pa, kung di nyo na itatanong. Kala mo'y napakatagal na panahon nung pagiging bata ko. 19 years old pa lang naman ako ngayon. Nung mamati ka. Nung basta noon, nung bata-bata pa ako, pag August talaga maaraw yan, promise. Talagang mainit yan. Tinatawag nga namin minsan yan na extension ng summer noon eh, di ba? May ang maulan noon kasi di ba, unang araw ng Mayo, Flores de Mayo, talagang umuulan yan sa unang araw ng Mayo. Even nung pandemic nga eh, di ba? Ilang buwan na halos walang araw tapos biglang umulan nung unang araw ng Mayo. 110 days na lang, Pasko na. Kanon! Bilis ang countdown ni Jonathan Alonzo. Ha? Tatanungin natin mamaya si Siri. Diba? Sabi dito naman ni Emily Calarian. Tagtuyot kahit tag-ulan. Tagtuyot dahil walang kapera-pera pero ang lakas ng hagupit ng ulan. Oo, grabe ang ulan. Pero dahil sa pag-uulan na yan, ang daming na-cancel na trabaho, ang daming mga na-cancel na racket, diba? Talagang may maraming nasagasaan ng mga kababayan natin sa negosyo, pati na rin sa trabaho. Negosyo, trabaho, mamili ka! Ay, iba pala, kalayaan pala. Ay, DJ Max request po yun. Ay, request ba yun? Sorry. Kala ko countdown yun, yung 110 days na lang. Sorry po ha. Recommend na car wash yan, sir. Katamad mag-washing. Totoo. Nakakatamad mag-washing. Doon ka na lang sa bahay mag-car wash. May vendo doon. LJ. Hindi yun libre ha. Maghulog ka. Ama, isipin mo, libre yun eh. JR, from JR Vercelles. Gipit ang buong August, sabi naman. Hindi ba ghost month nga ang August? Talagang i-expect ng karamihan yan. Sabi nga nung isang kamag-anak ko, kapag August ang birthday mo, asahan mo na wala kang ang tawag dito, wala kang handa gawa ng gipit ang buwan na yun. Diwag, parang di naging teacher yan, sabi ni LJ. Talagang inilaban pa yung pagiging teacher ko sa kanya. Langya ka. Hello po! Na maraming tumulong taong bayan dahil sa baha, nananawagan ako sa gobyerno, kung may awa kayo, tumulong kayo sa mga tao. Yung hindi lang kayo pasarap ng buhay. Diba DJ Max? From Texter 4637. Matulong naman, ikaw naman. Huwag mo namang... O yung iba, bato-bato sa langit, tamaan nawa, diba? Pero may mga ilan-ilan naman na tumutulong talaga. Mga ilan-ilan talaga, parang very rare. Parang hindi ka sanay na may tumutulong na gobyerno sa'yo. Parang, ay sige sir. Okay sir. Parang hindi kayo sanay na may gobyerno tumutulong. Pag tumulong, ibabash ninyo. Kapag hindi tumulong, ibabash ninyo. Ano nga ba talaga? Pati rin sila, nahihirapan na kung saan lulugar. Tapos yung mga tignan niyo yung isang governor ng Pampanga na bash dahil sa pagsusuot ng branded clothes, di ba? On my side, in defense, di ba? Akin lang to ha, sa akin lang to. Siyempre, may capacity yung tao na yun na tawag dito, magsuot ng ganun. May natamaan bang tao nung nagsuot siya ng damit na ganun? Or kayo ang nag-isip noon, di ba? Parang ganun lang. Baka na dito itong mga to, ha? Anyway, mga kapatid, ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. And kasi yung live ko kagad, nawala yung aking momentum. Hello to Mama Richelle Raimundo. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Hot Dog and Andrew E. with a song called Humanap Ka ng Pangit. Para sa mga gustong mahalin dyan ng totoo, humanap kayo ng pangit. Ang masakit yung pangit na nga, nagloko pa. Pangit na nga, pangit pang ugali. Grabe naman yan, back to back. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, right here with DJ Max.
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman.

Kumarap ka ng pangit. Ibigin mong to.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: In the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Big shout out po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa. Medyo may problema yata ang ating internet connectivity at hindi makahook ang Taps Alicia sa mga sandaling ito. Kung napapakinggan nyo naman po kami sa frequency dyan po sa may Rojas at dyan po sa Ilagan, good morning po sa inyo lahat. 849 na. Kumindot lang ako, 849 na. Anyway, describe your August, mga kapatid. That is our question of the day. Para sa mga nagtatanong kung anong QOTD natin. Diba kasi marami yung nagtatanong na, DJ, wala na ba yung QOTD? Ngayon merong QOTD. Nasaan kayo? Flood control. Ay, connect na naman sa flood control. Ano? Diba dito mo rin kasi talaga mapapansin itong Agosto yung ano, yung inefficiency. Likewise, yung kapabayaan na nangyari dahil dyan sa flood control na yan. Grabe ang malawak ang pagbaha. Umpisa pa lang ng August, wala na agad ako budget, sabi ni Sam. Ngayon nagtapos ang August, wala pa rin siyang budget. Ganon ba yun, Sam? Tinamaan ka rin ng ghost month, ano, Sam? Grabe naman yan, no? Para ang to, si JR Vercela, sabi rito, gipit ako buong August, DJ. Pautang naman po. Ganon? Sa akin, umutang, ano? Sampaling kita dyan. Diba? Hindi. May pera kayo. Sadyang magastos lang kayo. Yan nga yung QOTD natin kahapon, eh. Tipid tips para makatawid ang pecha de peligro. Diba? Ngayon, September 1 na. Bilis ang panahon. May mga nagbebenta na ng Christmas lights dyan. Simula na naman ang paggawa ng mga parol, di ba? Mga star, mga tawag dito, project ng mga anak ninyo. At the same time, alam mo nakakamiss yung mga nagkakaroling. Hindi ko na may miss yung part na nagbibigay. Nakakamiss lang yung ang sarap ng may man naman nabubulabog. Diba yung may nagiinuman tapos biglang may magkakaroling magtitripan, di ba? Nakakamiss lang yung, ewan ko ba? Although sinasabi nila na ang Pasko talaga ay para sa mga bata. Pero parang lumulungkot ang mundo. Ako lang ba yung nakaramdam or pati rin kayo? Isasabit ko na lang, kapitbahay namin, total parol naman siya. Kumukuti-kutitap yung noo niya, no? Ganun siya ka-oily. Ganun kaliwanag ang noo, di ba? Malupit, laging may ulan, sabi dito ni Dins Gonzalez. Oo nga, di ba? Grabe ang pag-uulan. Parang iilan lang yung maaraw na part. Pero okay lang sa akin yun. Tolerable naman siya. Ang hindi tolerable, yung bakasyon noon na grabe ang init to the point na parang gusto mo na lang tumambay sa ref at CR, di ba? At least ngayon eh, medyo masarap-sarap ang tulog ng karamihan. Dahil sa sobrang lamig nga. O dahil sa mga ganitong nararamdaman natin, ang daming tinatamad pumasok. Parang ang gusto nila sila yung pasukan ng trabaho. Super worth it ang August. May mga new reseller nasa naka 3 kilos na kami ng bicho. Tapos September biglang re. Anong re? From Miss Helen de Guzman. O diba, meron naman sa atin yung mga kababayan natin na talagang pumaldo nitong August na to. Talagang nag-boom at the same time ay naging ang tawag dito, blessing sa kanilang buwan na ito. Meron din yung iba na hindi ganung kaganda na naging kapalaran. Ano man na nangyari sa inyo, syempre nasa sa inyo yun at kayo ang dahilan kung bakit naging ganun yung buwan ninyo. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa akin sa ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from MMJ with a song called Hypa. Back to back with Darren Espantos, Dying Inside. Rest day ng mga bata dito sa Rojas National High School. Ay, ganun, nasa Rojas pala si Madam. Ah, padala ka naman pagkain dito kahit Rojas yan. Malapit lang ang Santiago. Bright Red 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

905 at ako po'y nagbabalik sa ere. Kasama niyo pa rin po DJ Max. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Ay, medyo melo nga pala tayo. Kasi ano na, nasa Greatest Love Song Program na po tayo, mga kapatid. At sa mga oras na ito, pwede na po nating i-play ang inyong mga paboritong love songs, mellow songs, slow rock songs, or mga theme songs. Pwede na rin po yung mga hugot songs ninyo na maaari makapagpanumbalik ng mga sakit, ng mga alaalang mapait, ganyan. Ang mga masasayang araw na magkasama pa kayo, magkasama kayo hanggang ngayon, di ba? Dito po yan sa Greatest Love Song.

Sabi dito ni Jan, kumaway na sa NF ko si Jose Marichana. Susunod na si Ariana Grande. Diba? Mamaya mag-play nga tayo ng isang Ariana Grande, yung Santa Tell Me. Oo nga, no, na-defrost na yung dalawa at mangungulit na sa ating mga news feed. September, baka nakalimutan yung mga kapatid, September 1 na nga ni. At ang tamang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Na yung bag na bigat, idol, sabi dito ni Boss Jan. Hello Boss Jan, good morning! Malupit, malaging may ulan, yun sabi ni Deans Gonzalez kanina. Sabi naman dito ni Mary Grace Lumitao, matumal pero survive. Always grateful pa rin, nakabayad ng mga Judith, sabi niya. At least, di ba? Nakabayad ka ng Judith. At marami talaga yung iba na isinurvive yung August, no? SD, inyo, CCTV, Pabor, Genebes, Tauyi, Kosat. Meron pong Espanyol sa ating comment section sa mga sandaling ito. No, España. Tagalog only. Todos los Santos. Pasensya na, di ko po maintindihan eh. No? Bawa din po ako, sabi ni Boss Jan. Oh, insan! Kamusta ang buhay-buhay? August is August man. Why August is August? Why is that? Yung ghost daw na multo, di ba? Let me search for that later on kung bakit tinawag na ghost month ang August. Ano? September na tayo eh! Ano ba yan? So describe your August mga kapatid sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. No? Kamusta naging daloy ng Agosto sa inyong buhay, di ba? Is it worth it? May mga regrets ba dito sa buwang ito? Wednesday, alis na yung bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na tinawag nating bagyong Pilandok. Yan ang dahilan ng mga nakanakang pag-uulan ngayon, no? Kasi pinaigting niyang habagat. From Isabela daw siya, si Boss Jan. Good morning! O saan kasi Isabela? Kasi kalat ang bawa eh. Although yung roots namin, karamihan nandyan sa may Tumawini. Goodbye, August! Napakasakit mo! Sabi dito ni Mama Sore. Yeah. Ano ba nangyari? Yung sa kapatid ko, medyo pangit ang ending ng August niya. Kasi patapos na ang August, nagkaroon siya ng problema sa love life. Sa amin, okay naman. Although may mga struggles rin ng konti sapagkat, you know, pera matters, di ba? Hi DJ from Need 5 Keys. Magpakita nga sa Need 5 Keys, di ba? Good luck sa training ninyo sa broadcasting. Baka naman, man, Need 5 Keys, manlibre ka naman dyan ng Tichiria. Nagugutom ako. O kaya sopas, ganyan. Tumawinians here. Hi there, Tumawinian. Although hindi ako nakakapagsalita ng ibanag at saka at the same time, nakakaintindi ako ng ibanag, nakakapagsalita pero hindi bagay sa accent ko eh. Mercedes po, may mga kamag-anak po kami doon sa Tumawini. Pulis ka, so wala na ata balita ko, patay na po. Meron ako yung tatay ko pulis, retired na pulis, namatay na yung tatay ko sa Tumawini. Net lang, noong 2021. Ay, hindi pala, 2022, namatay yung tatay ko eh. Kuya, kaya mo binalay? Sige nga, padala nga po kayo dito ng binalay. Pati na rin yung bang tawag din yung sa bilog? Inatata. Alam niyo po ba yun? Kung di nyo, bahala ka. Anong barangay dito sa Tumawini? Sabi dito ni Mama Zor. Sa Balug, Tumawini po yung father ko. Shoutout DJ from Need 5 Keys. So shoutout sa mga student broadcasters natin dyan. God bless sa inyo. Galingan ninyo, di ba? Libre ka naman dito pagkain. Ina Agusto, in short, wala pera, sabi dito ni Ana. Yung iba, inagus. Kasi nga, di ba, sa pagbabaha, grabe. Pati na sa pag-uulan eh. Yung iba dyan eh, patapos na yung August, saka lumabas yung kamalasan. Yun yung masakit. Oo, madaming bawa sa Balug. Yes po, madaming bawa doon. Sir, kailan bazaar dyan? Hindi ko sure kung kailan ang bazaar dito. Hindi pa ako aware sa calendar of activities dito. Shoutout kay Kuya Jared! Shoutout Jared! Jared Lim na po.

Dolis. O Jared. O yung Jared ba ito na broadcaster? Tama ba? Shoutout DJ from San Antonio. Shoutout! Madami akong kaklase na bawa sa balug. God bless po sa kanila. Jared Maroon. Ah, oh, Jared Maroon. Maroon color yan na. Napaka-corny ko sa part na to. Anyway, again ang ating text line para po sa mga nais humabol ng kanikinil mga mensahe. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Need 5 kiss, kasama mo mo dyan ngayon si Kian. Sabi naman, libre naman kayo pagkain, no? Hindi naman ako pa-social na nagpapalibre. Kahit pichiria lang, tapos juice, ganyan, sopas. Sama niya na rin yung galing sa Black Scoop. Tagtuyot na, umuulan na ewan, sabi ni Marie Carnoff. Yes, oo nga, wala ka na ng pera, maulan pa, sobrang hassle pa, especially sa mga taong di commute, di ba? Although para sa mga iba dyan na nakadekotse, hindi naman ganun ka-bothersome ang pag-uulan. Pero totoo, ewan ko ba nung nangyari na itong August na to, daming problema. Problema sa gobyerno, di ba? Ang etong buwan na to, parang tines niya talaga yung naging mga kakulangan ng administrasyon, especially sa flood control, di ba? Grabe ang pagbabaha sa ibang lugar, at the same time yung response ng gobyerno sa mga naapektuhang kababayan natin. Dito mo rin makikita yung tinatawag nating good governance, kung meron nga ba ang inyong mga LGU, ang inyong mga lokal na pamahalaan. Pero ewan ko ba? Pagpasalamat na lang din natin sa ibang lugar na hindi naapektuhan ng lubusan. Although medyo tinamaan ng ghost naman sa mga panahong iyon, di ba? Anyway, let's move on from August. Let's face September with full of hopes, mga kapatid, di ba? Lagi natin tatandaan na hindi lagi-laging umuulan. May araw din, di ba? May araw din na papaldot-papaldo ka. Tandaan mo yan! Kaya dapat maging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Harapin ang problema, harapin ang krisis. Pero wag may stuck doon, di ba? Lumaban at lumaban na patuloy na magsumikap sa buhay. Kahit minsan ang hirap na, tandaan mo lagi, may mga taong nakasalalay sa mga kamay mo. At the same time, kailangan ka ng mundo. Diba? Ikaw, DJ, how's your August? August is quite ordinary for me. Wala namang ganung malaking nangyari or malaking plot twist na nangyari sa August ko. We were able to acquire yung dream vehicle namin nung wife ko. Diba? May iba dyan, maraming na-fulfill ang kanikinil mga hiling, ganyan. Walang sopas? Sopas? What? Sopas? Diba? Anyway, tuloy-tuloy po ang inyong mga kulitan. Ano yan? Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

9:31 on the clock. Pero in a short while, malapit na maging 9:32 yan mga kapatid. Abangan natin, 9:32 na po mga kapatid. Ang ating oras sa buong Pilipinas. I hope nakasynchronize ang inyong mga oras dito po sa ating Philippine Standard Time. At may mga makukulit na bata ngayon sa ere natin. Ano? Ere namang mga ito, napakakukulit talaga. Ano? Napaka-cute. Anyway, I guess parang naging Sunday vibe yung tugstugan natin kanina. How was your August, mga classmates? Yan po ang ating question of the day. Para sa mga nagtatanong kung anong QOTD natin. How's your August? How do you describe your August, mga kapatid? Ano? Since nandito na po tayo sa unang araw ng Setyembre nga ni, diba? Sabi dito ni Texter 4637, yung August ko, yung asawa ko hindi pa nagbabayad ng utang, sisingilin siya pa na siya pa ang magagalit. Yun lang. Asawa mo naman daw kasi siya, so may karapatan siyang hindi magbayad kasi conjugal yung kita. 'Di ba? Joint account naman pala 'yan. Hindi naman pala 'yan ano. 'Di ba? Anyway, at saka ano? Oh, sa mga ano diyan, yung mga umuutang na hindi nagbabayad. Mr. Arman Singh is here. 'Di ba? Na nanonood din to sa ating TikTok live eh. Diba may mga ganun, kung sino pa yung may utang, sino pa yung umutang, sila pa madalas yung nagagalit. Ang sarap sampigahin ng mga ganyang tao eh. No? Kung sino pa yung umutang, tas siningil mo, nagagalit pa. Para bang yung perang inutang nila, eh pera nila, diba? Kung ako sa mga ganyan, sampalin mo yan, 30, diba? Grabe kasi eh. No? Wala, nakaka-relate ako sa mga ganyang bagay. Sabi din ni Marilyn Raga, Agosto, limas ng tubig, panay ang ulan, puno na yung drum, sabi. Tignan ba nire-recycle yung tubig, like pinangkakarwash, pinanlilinis, di ba yung mga ganyan, or other sort of errands, di ba, na related sa water. Yung iba, grabe yung pagbaha sa ibang lugar, di ba? Sabi naman din ni Manilyn Dimapilis. Plot twist, nakapag Baguio ng August. First time ko sa Baguio, DJ. Ang lamig pala. Uy, even Baguio ha. May certain area dyan sa Baguio na bumabaha. May napanood nga akong video na may mga rumaragas ng tubig sa Cannon Road eh, no? Sa umaga, kapag Baguio daw si Manilyn, sana all. Diba? Nakapunta ng Baguio, sana all. No? Ako kasi hanggang dito pa lang. Kaya joke lang. Last time na nakapunta ko ng Baguio, that's way, way back. 2024 pa ata, 2 years ago. So how's your Baguio, Manilyn? Guys, pa-stream new song ko on Spotify title, If You Don't Mind by Aki Wondersin. Thank you so much. Wondersin. We'll be streaming that later. Kung playable siya sa ating playlist since love song tayo, eh, play natin yan. Support local artist tayo mga kapatid. Ano yun? If You Don't Mind by Aki. May ano pala tayo dito eh. May rising star sa ating comment section. Shout out as well sa mga nanonood po sa atin live. Yung literal na live, andito sa labas ng booth nanonood. Grabe naman ang supportang ito.

0: Tema dito ni Maricar na Maricar. Di mawari DJ ang August, tagtuyot na umuulan. Ewan. Thank you, sabi ni Aki. Support local artist tayo, Aki. Oo nga, tagtuyot sa pera pero tag-ulan sa panahon. Grabe. Yung iba dyan bumuhos ang biyaya. Yung iba bumuhos ang luha. Yung iba bumuhos ang regla. Ay! Ewan ko ba? If you don't mind, by Aki Wondersin. Tama po ba yung pronunciation ko ng last name? Wondersin. Tama ba? Download natin yan later on the next. Stream natin dito sa ating radio program. Hi! Di ba? May mga nag-hi sa atin dito ng mga bata. Sampigahin ko tong mga to. Tama po. Ah, okay. Thank you, Aki. We'll be supporting your song. If You Don't Mind by Aki Wondersin. Di ba? For those of you... Mag-starter. Nakuriente yan. Ayan. For those of you guys na nanonood at nakikinig sa ating live ngayon sa kanilang mga sasakyan, hello po. Thank you for keeping us in the background. Especially sa mga establishments dyan na nakikinig sa atin na walang sawa. Grabe! Kayo-kayo talaga eh! No? Inspirasyon sa patuloy na pag-air dito sa Taps Radio. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkili. Again, this is our question of the day. For those of you guys wondering kung ano ating QOTD at kung ano yung context ng pinag-uusapan natin kanina, how's your August? May you describe your August, ladies and gentlemen? And if you were to describe that in one word, what would it be? Naging budget? Ayun, describe your August, mga kapatid. At ang inyong mga mensahe, pwede nyo pong ipadala sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And I'll be reading more of your messages later on as we get back with... advertisement na! Yung mga estudyante kasi rito kanina kaya di natin napansin. Magbabalik po ako makalipas ang mga padalastas na ito. Huwag pong iibahin ang stasyon. Sapagkat ako'y naririto lamang hanggang tanghalian, mga kapatid. At mamaya ay magiging non-stop na tugstugan naman tayo. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. Taps Radio.

9:44 at patuloy na ng gugulo sa ere, DJ Max Poor. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa araw-araw na lang talaga, sabi dito ni Sheila. Shout out po sa general manager ng McDonald's dyan po sa may Bambang. Bambang, di ba? Sheila Marie S. Bernardino. Napakatigas nung R. Bernardino. Ang tinakwil kong kaibigan sapagkat hindi dumating ng birthday ng anak ko. Ang lakas makapagplano-plano, di naman pala dumating. Yan, sabi ko sa'yo, magkaanak ka lang, mabitin sana. Ang ating text line ay bukas na po sa inyong mga palad para po sa inyong mga pahabol na mensahe, shout out, greetings. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Do check me out as well on my official Facebook page para po sa mga nais magpahabol ng mensahe sa ating FB page. That's DJ Max, of course. At least na book ko, sabi dito ni Sheila. O diba, kumita ka. Next time talaga sa Jollibee ko na lang gaganap. The best talaga ang birthday pag Jollibee. Shout out kay Madam Clarita na sipot-sipot. Ay, ano to, chismosa. Parang maningurado tong chismosang ito. Ano? Taxil ka, sabi dito ni Sheila. Ikaw nga itong taxil. Hi there, sa ating mga student broadcaster na walang ibang ginawa kundi kumaway na lang dito lagi sa board. Do you have any food? Do you have any food? Food. Pagkain. Yeah. Oh, okay, bibili raw sila. Ito ang gusto ko pag ito, i-broadcaster ko. Mukha akong ano dito, pulubi na nanlilimos lagi. Sa mga teacher, sa mga magulang, gano'n. Hello po sa mga nakikinig po sa atin. Nandiyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Uy, ano ha? Best wishes. Tama ba? Best wishes ba ang tatawagin? Ano, kapag tapos yung kasal. Sa bagong kasal, Kuya Junelle Flores sa kanyang may bahay. Ba't kaya may bahay ang tawag? Ano? At hindi ano, may flower, di ba? Again, describe your August, mga kapatid. Kamusta naging daloy ng Agosto ninyo, di ba? Kamusta naman kayo? Kamusta sila? Kamusta ang buhay pag-ibig? Kamusta ang buhay-buhay, di ba? Hi! Saan na ka? Nasa? Ha? I can't hear you. I've got headphones. Ayan, may...

Yeah, meron po tayong mga student broadcaster na napakatitigas ng accent sa English, hindi makapagtagalog. Hindi, English ako. Sabi dito ni Texter 0985 DJ, shout out po sa chismosa ng dalawa kaya di manalo-nalo ng wedding. Sa wedding talaga didaan ano yung kamalasan. Grabe naman yan. Di daw manalo-nalo sa wedding machismosa kasi no, yung mga nanghihila pa baba, yan yung mga hindi itinataas talaga, di ba? Amoy kulog na DJ, lahat ng damit namin, walang yang August yan, sabi dito ni Rosette Servan. Sinisi mo ba yung August? Wala ka kasing dryer. Yan, yan ang pagpapatunay na kailangan mo na rin ng dryer sa panahon ngayon kasi nga unpredictable ang weather, di ba? If I were you, you should invest with those kind of equipment, di ba? Para naman at least safe ka pa, safe kahit pa paano, di ba? Yung iba noon, ano eh, tinatawanan yung, ano, yung flat barrier. Kumbaga parang hindi siniseryoso yung flat barrier na yun. Gastos lang yan, mga ganun. Until such time, ayan na. Naging necessity na ang flat barrier, especially sa mga flood prone areas, di ba? Eh, syempre, dito malab yung mga sandbag, mga ganyan. Okay. Yan yung nasabi ko sa'yo, mag-invest ka na rin sa dryer. Puro NDRRMs yan naririnig ko. Ginawa ko na siyang ringtone sa phone ko, sabi dito ni Jerry Villanueva. Taga, saan ka ba't puro NDRRMs? Saan kasi puro ano, 8080. Halatang TM ano. From Marie Chris.

sa mga sandaling ito ay naperwisyo gawa ng hindi ma-predict ang weather. Unpredictable weather. Tapos, yung mga pagtaas ng mga presyo ng petrolyo, ganyan, mga produkto, di ba? Daming nasaga sa, ano, ay, naku, kailan kaya yayaman ng Pilipinas? Yung masasabi natin, ang sarap din na mamamuhay dito. Ano? Yung kapag yung mga banyaga naman sila naman yung pupunta rito sa Pilipinas at sasabihin na in search for greener pasture, di ba? So wala naman nagmamigrate dito sa Pilipinas na in greener pasture, puro for leisure, ganyan, dahil yung vibes, di ba? Not for greener pasture. Most probably, ano, for browner pasture. mga baka, gano'n. Oh, DJ! Siging chismis, kaya palagi talo, sabi dito ni Texter0985. O, oh, diba? Yung mga chismosa na yan. Yung mga di pinagpapala. Yung mga walang ibang ginawa kundi manira ng kapwa. Yan yung mga ano, binababa. Diba? Oh, eh, kung chismosa ka, tamatamaan ka sana. Kung sa mga pinagsasabi ko, eh, magbago ka na. Pinagpupugrut, DJ, sabi dito ni Daisy. Pinagpupugrut talaga ang August, no? Kasi ghost month nga. Yung ibang hindi naniniwala sa ghost month, hindi naman tinatablan. Yung mga naniniwala lang siguro, kaya kayo tinatablan eh, kasi masyado kayo naniniwala eh. Nasa sipag din yan bilang Pilipino, huwag yung masyadong iasa dun sa buwan at saka sa mga paniniwalang yan. Diba? Kung tamad ka talaga. Kung hindi ka maparaan, ay maghihirap ka kapatid, sinasabi ko sa anyway, mahaba-haba na naman ang ating naging talakayan sa mga oras na ito. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Claire De La Fuente with a song called Something In Your Eyes. Back-to-back with Lobos, How Can I Tell Her? Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Then 6 in the morning, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Sa mga sandaling ito, I guess, hagip na po tayo ngayon dyan sa may Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat, diba? Sa mga walang ibang ginagawa dyan kundi tumambay sa ating programa, good morning! At salamat sa iyo, wala kang sawa sa pagsuporta sa akin, diba? Hindi lang sa akin, dito sa buong Taps Radio, diba?
2: Yahoo!
1: Bagay mo yun. Ang ating text line ay bukas na po para sa inyong mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan sa ating katanungan. Pwede nyo po ipadala yan sa mga numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Do check me out as well on my official Facebook page. That is of course DJ Max. And do like, follow, and follow our official Facebook pages. Marami-rami yan. Depende kung saan kayo affiliated, mga kapatid, di ba? Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Tierling, Taps Ilagan, Taps Kawayan, Taps Rojas, and Taps Solano po, mga kapatid. Para maging updated kayo sa mga happenings dito. Tsaka kung may mga query kayo na ayaw nyo yung pumunta in person sa mga campuses, pwede kayo mag-message doon, di ba? Para hassle-free, kumbaga. And our question of the day still goes this way para sa mga kakatutok lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin kanina. Ang ating question of the day, describe your August or how's your August, mga kapatid? Kamusta ang buwan ng Agosto sa inyong mga buhay? Pwedeng sa negosyo, kalayaan, di ba? Negosyo, kalayaan, nandito na naman si General Luna. Sa inyong mga hanap buhay, sa mga personal na buhay, di ba? Kamusta ang August na to? Kasi di ba parang napakahaba ng buwang ira eh? Grabe, parang hindi matatapos ang buwan na to sa sobrang haba. Kasi nga may 31, ladies and gents, di ba? Kaya feeling nyo yung August sobrang haba ng panahon, no? Anyway, at least nandito na tayo sa September. Burn months na naman nga po. Ibig sabihin, palapit na naman ang Pasko na itong mga araw na ito. Ilang tumbling nyo na lang yan, no? Pasko na. Na-defrost na si Jose Marichan at saka si Mariah Carey sa mga sandaling ito, di ba? Kaya sa mga ano dyan, medyo tinamaan na matindi ang buhay nila nitong August. Ibawi natin yan nitong September. Maging positive ka lang, tandaan mo yan. Augustus mo ngayong buwan, sabi dito ni Jennifer Hintala. Diba? Naging magastos pala naman siya nitong October. Advance. Nitong August. May bagong bakit kasi naman naging magastos? Di ba kahapon ang ating QOTD? Mga tipid tips para makatawid sa petsa de peligro. Talaga meron pa rin magastos hanggang dulo. Eh, no? Ito naman si Weasley dito sa ating comment section sa ating live sa TikTok. Naging maganda ang pagtatapos ng kanyang August. Sabi niya may nagbalik daw sa buhay niya. Hindi yung nang iwan sa kanya ngayon, pero yung nauna bumalik daw sa buhay niya. Congratulations, kapatid. Ibig sabihin niya, dapat alagaan mo yung taong bumalik sa buhay mo. At the same time, sana alagaan ka niya rin, di ba? Huwag masyadong ibuhos ang sarili sa pagmamahal. Magtira ka rin para sa sarili, ano? Kasi kung masyado kang mabuhos or sobra-sobra ang binibigay mong pagmamahal sa isang tao, may mga iba dyan na nalulunod, kumbaga, di ba? Masama rin ang sobra, masama din ng kulang. Dapat swak lang, di ba? Sabi naman dito ni JR Corpus, nakasurvive pa rin kahit napakahirap. Totoo! Diba? Ghost month ang August. Patay ang tawag dito, ang kita sa negosyo. Maraming nahirapan, di ba? Maraming naubusan ng pera. Ewan ko ba bakit? Nakalimutan ko na naman mag-search kasi may nagtatanong kung bakit daw tinawag na ghost month ang August. Ang alam ko, yung ghost month na yan, nasa paniniwalang Chinese. Nasa paniniwalang Chino yan. No? Sabi naman dito ni... Ayun, nabasa natin to yung kay Daisy, yung pinagpupugrot, sabi. Pinaghihirap na ang buwan. Grabe! Sabi naman dito ni Jerome Tonog, may swimming pool sa daan. Oo nga naman. Diba? Hindi natin may sasantabi yung mga balibalita na ang daming mga kababayan natin bandang South Luzon, especially dyan sa mga parting ng Central Luzon na binaha, di ba? Sa Pampanga area. Ewan ko kung ano ng estado ngayon ng traffic dyan sa may North Luzon Expressway. Kung inyo nga pong nabalitaan kagabi, nabasa ko na nasa 7 kilometro yung haba ng traffic. To the point na yung iba, talagang ilang oras ng stranded sa daan, walang pagkain, walang tawag dito, walang maihian, walang palikuran, di ba? Ihing-ihi ka na, nasa gitna ka pa rin ng daan. Grabe yun eh, no? Talaga yung pagpasalamat natin yung tayo mga nandito sa probinsya na kahit papano hindi ganun kalala yung sinapit natin, ano? Ay, yung iba nga, nagsabi na dito natin makikita yung presence, di ba, nung gobyerno, kung gaano sila kalapit sa mga mamamayan nila, sa mga constituents nila. Sabi naman dito ni Sofia Ranolio, walang pasok. Bakit? Ha? Meron nga yung threat ni Bagyong Pilandok, pero lalabas na siya bukas. Naging maganda rin naman yung ano, yung salubong sa atin netong September, netong unang araw ng Setyembre, gawa na may malakihang rollback sa presyo ng petrolyo. Sa mga di nakakaalam dyan, merong nag-average ng 3 pesos no, kada litro ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa gasolina at diesel po yan. But good news yan para sa mga katulad nating ano, mga may sasakyan, yung mga ang tawag dito mga drivers, 'di ba, mga namamasada, malaking ano na rin yan, malaking tulong kumbaga. Bangon sa kama, sigurado. Although ano, we deserve more. Mahirap pero masaya at least kahit papaano nakakain ng 3 times a day from Yusef Alfonso. 'Di ba? Pagpasalamat pa rin natin. Look at the brighter side. Buhay ka, healthy ka, wala may sakit sa pamilya mo, nakakain ka 3 times a day, stable yung source of income mo, 'di ba? Pero let's not settle for that. Let's settle for more, 'di ba? Hindi tumama sa wedding, sabi naman dito ni Mads Galvan.
2: Ano ba naman yan, wedding pa rin?
1: Nasa wedding pa rin ang iyong ano, isip? Grabe naman ata yan, kapatid, di ba? Good morning, DJ! Good morning, Kuya Burr. Ay, DJ Cuber. Bakit kasi ano? Bakit kasi from Kuya Burr to Cuber? Parang ang layo. Cuban cigar. At syempre may pagbati na naman to si DJ Cuber. Bati na natin, unahan na natin siya. Shout out kila Ma'am Maan, Ma'am Fredilyn, Ma'am Janet, and Ma'am Kiam na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may kantin ng Rizal National High School. Oh, di ba? Naunahan kita. Ayan, shoutout Ma'am Maan, Ma'am Fredilina, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Pati na rin daw si Ma'am Mayflor. Ayan yung nawala sa listahan. Parang ito yung listahan ng mga pautang ni DJ Cuber. Ito si Ma'am Mayflor. Ito yung may utang sa akin. Good morning, DJ from Baluarte, Santiago City. Good morning, Kabatak Vlog 4.6. Shoutout rin to Ma'am Hannah. May magpa-add ng name, ayan. Ayan, Ma'am Maan, Ma'am Fredilyn, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Shoutout as well to Ma'am Mayflor and Ma'am Hannah. At sa lahat po naman nakikinig ngayon dyan sa may Rizal National High School. Mga hindi natin na-mention, di ba? Hello po sa inyong lahat! Nasaan na po yung ano, yung pagkain, di ba? Parang wala na. Ma'am Hannah na din. Andyan na nga na-mention na natin si Ma'am Hannah, DJ Cuber. Kamusta po kayo dyan? Kamusta ang preparasyon ninyo? Oh, share nyo naman. Hoy! Ikaw talaga, Kuya Bert. DJ Cuber, ang kuya mo sa radyo na ang tawag dito, natanggap mo na ba yung pa-burger mo? Hindi pa. talaga tong mga teacher na to nandito sa may mga scammer. Si DJ Cuber na it takes 5 minutes or more bago makakyat ng third floor. Wala kang magagawa kasi program ko ito. Galing daw kay Ma'am Janet ang burger mo. Ma'am Janet? Ikaw, pag yan wala Ma'am Janet, talagang lahat ng Janet eh. Ano? Ma'am Janet Limnapolis. Shut off. may F defect pala si DJ Cuber. Ma'am Janet! Janetin kita dyan eh. Bigyan ng Janet yan, yung mga ganun. Diba? Ma'am Janet, nasa na yung burger? Daan nyo naman po, ang lapit-lapit ng school nyo rito. Kaya ito mas may mahabang time, diba? Maggalit-galitan ka lang sa classroom, kunyari, tapos punta ka lang dito. Daan mo lang yung pagkain. Grabe naman pala yung mga galawan. Letter fee yun. Ah, letter fee, okay. Shut up. Ah, okay. Letter fee pala. Sorry. Kaya pala, ano, sound stream broadcasting company. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. Ma'am Janet, abangan ko yung pa-burger mo. Ano plate number ng motor nito or sasakyan nito, DJ Cuber, nang kapag ano eh, alam ko na kung sino yung tatambangan ko. I've got a song from Heart with a song called These Dreams. Back to back with El DeBarge Starlight Express. Right here at 107.1 and 107.9. Parang KB Fee. Ah, KB Fee. Okay. Kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas. Okay. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Express by Earl DeBarge right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And syempre, kabili nyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Parang naulit kayo. No? 10:26 is our time, mga kapatid. Para sa mga di nakakaalam kung anong oras natin sa mga sandaling ito, di ba? Baka umiikot pa rin sa maling tao eh, di ba? Shout out to DJ Cuber na yan, KBF, sabi. Kaya pala may bayad ang pagpapalisensya sa KBP kasi KBF. Tama ba, DJ Cuber? From Dexter 5781. Hi DJ, kung malapit ka lang sa amin, hatidan kita ng turon, Shanghai from Malik, Janet. Janet din name ko. May natamaan tuloy, kaka Janet natin ito. Ma'am Janet kasi. Turon at Shanghai. Malik, malapit lang po yan. Di ba? Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Distance is not a matter. Sa umaga. Pwede pwedeng ipadala yan, Ma'am Janet, ikaw naman. Sige na. Sama mo na ng Jollibee. Pero ang inyong lingkod ay wala na namang lunch, tubig-tubig na naman, napagkakamalan tayong ano rito, pulubi. Describe your August or how's your August, mga kapatid? Kamusta naman po? Sabi dito ni Casey Floresa, morning DJ, my August is raining. Pa-request na rin ng ikaw ang aking pangarap. Thanks DJ. Maulan ba dyan? San kayo? Nasa kabilang dako ba ng Earth or baka nasa South Luzon siguro? Ano pa sabi dito? Full of problem, just trust in God, always believe no matter what happen. From it's me. Kahit anong pagsubok, kailangan natin maging malakas. Hindi lang araw-araw o taon, malas man o swerte, sabi dito ni It's Me. Tama nga naman, ano? Kaya sabi natin, kahit papano, magpasalamat tayo, matuto tayo magpasalamat. Hindi dahil lang sa may nare-receive tayo, dahil rin sa buhay tayo. Ang masasabi ko lang DJ is pwede na. From Sheena Bautista. Pwede na daw yung August. Swak lang, hindi malas, hindi swerte, okay lang, di ba? Yung mga saktuhan lang, wala namang malaking plot twist sa buhay, di ba? Hindi ako naniniwala dyan kay Ma'am Janet. Pag na-receive ko na, shock ako siya, ano, pasasalamatan si Ma'am Janet. Sabi dito, may lunch ka na daw, DJ Max. Ikaw DJ Cuber, ha? Nagpa-deliver na si Pud Ganda. Ha? Nagpa-deliver na sa Pud Ganda. Pud Ganda. Pud Panda. Si Ma'am Janet for you. Sabaw at toothpick. Ma'am Janet, paki-ano nga po? Ang tawag dito? Paki-tadyaan sa tadyang yan si ano? Si DJ Cuber. May bagong pag-asa. Food Panda. Food Panda. Okay, sa Food Panda naman daw pala siya nagpa-deliver. Akala ko sa Food Panda, sa Food Panda pala. Okay. Now that DJ Cuber. Pa-shoutout po kay Bernard Pua, George Malyari, JC Mapili at Iyang po watching from Taps Alicia. Hi there sa mga Tapsian natin na nanonood sa atin ngayon dyan sa may Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tsaka ako magpapasalamat DJ Cuber kapag dumating talaga. Kapag yan hindi totoo sinasabi ko, blacklist ko na kayo dyan. Ha? Huwag na tayo mag-usap-usap. Ma'am Janet, aasahan ko yan. Kasama ng pamilya kong aasa dyan. Anyway, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Pati na rin po sa pangungulit ninyo sa ating FB page. Ma'am Ana ni Centeno, nag-message po sa atin. Malis nga kayo dyan. May nanggugulo sa atin. Plastic, hindi yan totoo, sinungaling. Mamaya na, mamaya, okay. May nungulit kasi sa atin sa labas. Nagpapaalam kung pwede daw ba siyang umabsent kasi daw nilalagdat siya. Hindi! Ako nga ito, may trangkaso pero on the go, diba? Anyway, ayun nga po. Tuloy-tuloy po ang pangulit ninyo sa... Wait nga, basahin na natin yung message si Ma'am Annalie. Natabunan na kasi siya, ang dami. Ikulong lahat ng chismosa DJ, sabi niya rito. Grabe naman, Ma'am Annalie!
Pero pwede yan. Kaya nang kapag ikukulong natin lahat ng chismosa, malamang sa malamang puno na lahat ng selda. Eh, dyan pa nga lang sa Rizal National High School, yung mga nakikinig sa atin, mga chismosa yan. Lalo na yan si DJ Cuber, ultimo yung nawawalang palanggana ng kapitbahay nila, alam na alam niya. Manatiling nakatutok, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan at maraming tugstugan. For the meantime, enjoy our songs that I'll be playing with you guys. Here's Still Heart with the song called She's Gone, back-to-back with Bon Jovi's Bed of Roses. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

It's lunchtime mga kaibigan. At syempre nagbabalik ang inyong tagapaglingkod sa Radyo Mams DJ Max. Right here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Medyo may mga maingay nga lang po na estudyante kanina. Gawa na may mga dumalaw eh, di ba? Hindi man tayo pwede magpaka-famous. Kailangan natin i-entertain, di ba? Alam mo, yun yung masaya dito eh. Hindi ka mabobored sa mga happenings dito gawa na may mga makukulit na estudyante na... Alam mo yun yung nahihiwagaan on how radio works, di ba? And I do admire their passion and their... Alam mo yun yung pagiging matanong. Sir, how this thing works, di ba? Mga ganun ba? Nagtatanong kung paano ito gumagana. How do you modulate your voice? And I get to inspire them. Na maging isang radio DJ then one of these days. Pero sabi ko nga sa kanila, you should dream more, higher. Hindi ko naman inaano, binabaliwala ang pagiging isang radio DJ, but sabi ko nga, you have brighter future ahead of you guys. So, stick to that, no? At least alam na nila yung ideya kung ano ang nangyayari sa likod ng mikropono, di ba? Yung kung paano mag-DJ ang isang tao. Sabi naman dito ni Dory Pedrielba. Yan, di ba? Meron pa rin po yung question of the day natin na how's your August, di ba? Kamusta ang naging takbo ng Agosto sa buhay ninyo mga kapatid? Sabi dito ni Dory, tumaba DJ. Grabe naman pala ang paglamon. Shout out! Nawala ka kasi sa live ko kanina, kaya yan, nawala ka na ng tuluyan. May shout out to LJ na pumaldo sa lupa, di ba? Dami niya itong lupa, mayaman na to masyado. Nakalimutan na ako ng tropa natin na to. Anyway, tatawin na po tayo sa ating lunchtime mga kapatid. And I've got here two more songs to play na love song. At tayo magbabalik para sa mas maraming kulitan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio!

And mga kapatid, pansamantalang mawawalan tayo ng kapangyarihan sapagkat magpuputol ng kuryente ang isel ko. So, ako po ay magbababay agad-agad. Gawa ng meron nga po magkakaroon ng power interruption, mga kapatid. So, manatiling nakatutok para at least magkakasama pa rin naman tayo sa mga tugstugan mamaya. Anyway, I'll be back for more. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. I've got your song from Ariana Grande with a song called Santa Tell Me. Bye-bye!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Broadcasting live from TAPS campus, TAPS Radio, Real Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Jill, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh, kung bootleg, wala na akong legs. Basta.

0: Hinatak na ng bangko, pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Say Dance Remix.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya na, inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: Saan ka na nga?
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki.
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

brushes and the curls from my eyes. She drops her robe.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawa ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: TPS Tops Radio.
1: The best music mix.

Tops Radio 107.1. Real Radio. Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.